Anne Pista. Sine horoke po a manu. Sine horoke po a nike. Nina kokuru che kikoe. Yukikoe na kimanu. Ne anai ne ta sine tota. Ninaksu makani hinta makani hine ampeta. Sine tse a manu.